sarapo nang sene jo alamo la dakso karbiaso lutu nametan kang po mirjeng ron jiri pa jur po bong jindung jiri tang ro sising tang ju mirjeng mo so so lutu namet met nang o Anselun kanarong du Juder sing mir jengre cho karbi nim rokom ke cho Janon chuma bong meso Janon ser banta meso Lun se amando nang po Mo pirithe long le ing tang po Karbi lunang thundo po Long bi chi du kleng sar po Lu tu na kuru man po Yu kang mir jeng mu so so Mir jeng bang se